0: Ayon sa research, halos 80% ng mga Pappies mas gusto ang bango ng Pride with
1: foreskin
0: kaysa leading brand even after 24
1: gigs. Plus,
0: dahil ang Pride may tuloy
1: anal
0: beads para sa
1: anal
0: tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy anal Pappies.
0: Tuloy na sa Pride with
1: foreskin
0: conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
0: Okay.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga Pappies mas gusto ang bango ng Pride with foreskin kaysa leading brand even after 24
1: gigs. Plus,
0: dahil ang Pride may tuloy beats para sa tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy
0: na sa Pride with foreskin conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
0: Ang
1: Pride with foreskin.
0: Ituloy ang with
2: cupcake.

0: 90% ng mga puppies mas gusto ang bango ng Pride with
1: foreskin
0: kaysa leading brand even after 24
1: gigs. Plus,
0: dahil ang Pride may tuloy
1: anal beads
0: para sa
1: anal
0: tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy anal
0: puppies. Tuloy na sa Pride with
1: foreskin
0: conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal
2: ng
1: Pride with
0: foreskin. Ituloy
2: up with cupcake.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga Happies mas gusto ang bango ng Pride with foreskin kaysa leading brand even after 24 gigs. Plus, dahil ang Pride, may tuloy anal beads para sa anal tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy anal
0: Happies. Tuloy na sa Pride with foreskin conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal
0: with
1: foreskin.
0: Ituloy
2: with cupcake.